0: Wabei Afrika tiwa lingana tikoli, kubela ti kolera aiki mundo na yako drotie.
1: Kolera aiki mbini suni kubela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga naza tonga natireti mo iyo pepe na ati kite ngoye mo iki kui. Aiki mu kubela ti kolera na legeti mbini zoso aiki na kubela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asyoningu na akobe so aiki na legeti pepe.
0: Tiba tatere tala, tiba tasiwa tala wala tiba tandosu ala ikida, ala sukula mamboko tala lakwe na zoningu na savon, wala nambu uchiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na mulenge wala napekoti sosi ala gunadati zende. Ala yongi nzoningu wala ngoso si atuku yorona yani. Ala kworo lakwe pekota kobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwingina ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende tamulenge na ndoti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tunga na sasa asara la ala gu iyo na danganganso aikinduro.
1: Ndali tik pali kweti seni ipika singa senge senge na nzo wako so aiki duzu duzu.
0: Kobe la ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo belatindo kwa kbenyagwe so bata enti seni. Nga nazo so aiki muma boko na lu.

0: Lango oko, tenechi unda oko.
1: Lango oko, unda oko, minu wabe Afrika, a unda ya tene, yati ama chale giswe kitambura daso, akitiso wa, kujumti tene, ifani nala, etondani na kota ale giswa irina tene route principale, aki amena kota ale giswa si azo ke onda mingi, luki mupasari tene atimbi, akbati, amena kodrona, amena mbachala angatonga su, si azo ke muni mingi, si lenye ako no, kota kutukutu, na akbati azo ke tambura da. Ngana terene mbini le ginyan ki da solo kono tulunga mingi tonga na kota niso pepe a irlo tene route secondaire le ke mbini le giswa zo ke mungani mingi le mou pasa te le timbi a kikita kodro nga le giyako le mou pasa ti tene a zo aline a ti karti le ke mou le gina zo ti tene a la munga lo si akwe a ti nandoti kota le giswa ite tene kujo ngana mbini le ginyan ki da na chamina gwata so igna tene avenu le ke le giswa ki warani mingi na chak gwata tonga tumbi tene le kononga si azo ke mouni mingi a mou pasa nga zo ti tene a la line a ti karti tala sala gune anga da tala ngana terene ki wara mbeni le gine ankor so do kono chulu nga gikete a ir lo atene ruyel lo mwake londo nando ti avenu isi mwake ti nando chulu ruyel ntene mwamu le giti anga da ti mwa ti tene mwa gweda le chulu akono mingi pepe se do ki mou pasa nga zo ti tene a zo a line a ti karti nga ti unji nani mbeni le gine a da so ke piste mingi lo se ki wara lona ki kita kodro tonga na alegi ti gumuna ya kasu aha a piste ni la iki moun tene guna yaka iki moun tene igwe ibi yango igo si isa na chas ba lo so mingi ake waralo na yata kikita kodro yesu lingbe ti bata bayana ki oku iki waran kota leti lege mbeni so akononga a ekida mbeni so leti lo akir keti a ekida mbeni keti ni a ekida si keti tia keti ni kwe a ekida tonga na iinga tonga so ake mule gine iti tene iinga alege su ikita mbrada ala unda a unda tila na i unda tila ako alingbe ti mupasa na gwata zo ti tene a inga yesu ala lingbe ti inga na lango ako na ako.

0: Radio Ndikiluka, votre météo.
1: Anda pecha sangunya sangwa mwala kwa chitambra na yachanda preni sibile china sangu chisinda nduzu na mbigeti bosembele afanile chinduzu chala akilu china legi niko pepe mbanga chisumbinde kina le chinduzu le kisu sigira chinduwa akibalu sinandoni ya kwa ya kongunza pasi ya kebele na laka na langu chila supepe na peko chibi kwa mbiti ya ke mana balu sinandoni gumaya si ndo akishufi na mbigeti laka na mbigeti bosembele mingi guru chingu akina le chinduzu si ako girendo wasu alimbiti warane acha kikita kwa taso nguru kota batati bosembele ibarara na mbegika ikirigi na ndoti kota batati bongi ibile laso afanaya tene giretin duwa na nda presha kibadu sinandone use mbinda kina leti nduzu la itandati zile tilo tatsu inala kwe kibana ndemisu na leti nduzu si giretin duwa na kibadu sinandone use mbunza pa ki merde na nda pozo pepe kanda kana peko tibe kombite aiki ma na balote na ndone otasu giretin duwa ni la mbinda angbala kwa tisu mbitene la angbala kwa tisu ngangu si mbinda kina leti nduzu ndu aiki shufi laso na batati bongi mangi nangunza pa tonga nekili chigwe na la kuinda tonga su na fono ndeke luka egundala na mangwe nandusukwe ale kida ekile kira tera chisigina ndo chile ginda chikwa singa ange nandao.

La peko ti angina nda o ti ndembeso Jefferson Sigaraba e ba kindona kuma mba kwa tala ala na gene tala linga to sa jule na lena ya oso ayikunga gingonga tala o si Jeff ti tenezamba tana la bon Johnny Gangoma.

aiso asarambay tilango setinze tinvukaso isorodite munala lango setinze tinvuka nguseke akongwa ngugumba ye nandoni bali myombi nandoni ako asara lasungu bali ochuna nandoni okwa wati koroti be afrika aline atimbini finimbay na kitiso na pekoti lango ako tinze tinvukaso si atorugu amukodro akinda mbina ibia David Dako nandoti mbata na lango setinze tinvukani andre kolingwa si apapolele nisi nimuli tikodroni siniga ibia tikodro fini pupuso aya kodroti be Afrika amulege titene akai lingo biati asivili silingo biani akiri na teti aturugu André Kolingba afaso nikikiri na siriri nga nikigilege titene kai ponocha wabe Afrika nga nikigilege titene azo amatere na lege tiporoso kandaka amungwa kodroso akigande na lingo biati ngubala konandoni ti aturugu na kodroti be Afrika mangatiso André Kolingba akingwa nandoti mbata ngbiti sinangu seki ako ngangugumba ya Nandoni baligomba ya nandoni ota na lingo bia tiku lingwasu aturugu mingi si aline na ati tine tipuroso nangusa kia kwa mgomba ya nandoni baligomba ya nandoni ota si kodro tibe Afrika awara pasa tine awara abati akama puroso na piko tile kirengo mandako tika ngobia tikodro Ange Felix Patasi awara pasa tikinda André Kolingba tine lumumbatani loga bia tikodro Lango setinze tinvuka ngusa kusi na Antoni Baluse na mbegeti mali ataso si aturuguni amulani kodro na lango balako na Antoni Miombe tinze tikukuru tingusa kusi na Antoni Baluse mbe na biate kodro niswa zilo na ndoti mbata Ibrahim Abubakar ki itaswa inga lwanduru iriti ibika si na lango setinze tinvuka ni tereti la songangu si amulo azalo na danganga si akimuna lo atunga na piko tingu mingi sulo kina liti kodro ni azi ibika na ndoti mbata

na piko ti susi mango terrain zone fait na ligue type rosso na poko cha mulingi ti kodro akinayati kodro ti mali na piko ti kinangolo nangangu atro gusi alegbia nangu enisu na piko ti susi abatalo mingi na danganga ti mungo na latunga atro gunisa alegbia na kodro ni aida ti tene amulu agunaro na kodro wande ti tene luwara tunga ti tene luwara sini ti onzi na nini lango useti nzeti mvuka ngu seki ako bango gumba ya nandoni bali osho nandoni oku akimbini kota lango susi alimingi ne ati mbaye aki ti onzi ngo ti use bira ti dunia mbimba na lango useti nzeti mvuka nini na yati mamboko ti USS Missouri na yanga chingu ti Tokyo aki amule nge ti kodo ti Japon si asungu mamboko na gbiti mbeti swa fatene ani kitiri pepe ani mutere chani na al susi ani nala ani kitiri na peko ti bira tingu omene akigila si use bira ti dunia mobimba akai bira so asara si ungo chazo si kutu bala kona ndoni tonga so awara kwa si agbion ye mingi nga ati bangondo ti dunia kandaka bira ni so abako loti Afrika kwenye ngati so bwati aturugu ti kodro ti Afrika ako kapa nga ati bira so na tere ti kodro ti Franzi na tere ti kodro ti Angleterre si kota bira so na kodro ti Afrika ti mbongo gana Afrika kati beni ala tiri bira mingi na tereti amuzu poroti tene ala wara sengwa binasu na pikoti su bira su amunzi awe aturugu sa kiri na kodroti Afrika kandaka bangando tala fasu kodrotala angba tala na gbeti lingo gbeti ngangu si ala ala baini su akina ligi ni pepe si ala tonda ti tene ala zana sisi agire tia gumbi ndingi na ndingi ti ba tonga na yensi ala lingi ti wara jipanda ala lingi ti tene asigi na gbeti pono ti amuzu poro akaye sasa asabango ti lango useti nzeti mvuka so si soro ti tene e mu na ala na lango ti laso la ala ngbala kue ti mandeke luka aye so e soro e mu na ala na ndali ti mbaye ti lango useti nzeti mvuka ahunzi nga toso awe ti timbi angba gigi ti tene ahunzi atene yeke après pont arret gi so e tene yeke wara tere na peko ti hongo tere kete na yâ ti ndapre ti sara wisi me kojoni yeke mu na ala pasa ti ma ndrokua singa ti monzoko so atene lango oko ndali ti monzoko oko gi so awe si e na aleki kangbi yeke wara mbeni kete ka awa e yon ti tene yâ ti achauffe kete awe si yeke ki rande na yâ ti ndapre ti sara wisi na yâ ti ndrokua singa ti seni e gonda ala na ndo so kuâ ala yeke da sara ayeke ma ndeke luka fini kongo kapa na ala yeke yeke kiriki lakue na ngbonga oku na ndambo na yâ ti andapre ti asango Chris Chanel Dimango maître Dimango voisin ti ala ti quartier mbi ndo ye ala mingi

0: Luka. Benze mbonga ndali tisemi.
1: Ndro kwa singa ndo tiseni ilitenetena ndo tingi ringangu titambula. Tambula akiso ki mulegi na azo titene ala duti na seni. Na legi ti betala titene mene chala a ona legi ni si na marango batonga so ala ki duti na seni. Useni aki mulegi titene zo a inga nengo tilo. Tonga na zo animingi na legi titambula susi angangu titere tulo aki onke ki titonga so na ako beshwi kite. Aki mulegi titene amina ibike sigi na yi si iyapu. Ne ati sikwi ki sara aki mouli gili gako na iti tene akpingba anyama ti tere ti si marango botonga so agire ti yo aki duti nzoni nga ayi sikwi ki sara iki yapo amini nzoni ti tambura ni aki ti so si li ti zo wala gbongo li ti mo aki tambura na ligi ni ti so aki zi asyona yi na ya ti li ti zo zo aki tambura lo ki waran zo na kupu nga lo ki grisa ayi so aki mouli gina lo si lo ki duti na sini pepe na tambura Brangoni legi, na tambrangoni mingi, aki mu pasana bini zuti tene, do langonzuni na bi. Inga a tambrani so, aki tondani na yongoro, mbunga pepe. Mingi, aigia mbunga barako, barako landoni oku, titene a tondani na ni. Nga yeke na yeke, aki alimbi titene amana nduzu, angunga cha tamburani, nga marito nga soke mulegi na ala titene ala yapu. Ilimbi ti nga so tambura, aki mbini soke yapu ina cha kusala ti iti binala, sarangoni tonga so na yungonzu ni poro ti tamburani, yeke yapu na ya ti iti kusokwe yeke sara, singila nazo kwe.
0: Eko ekir na la singila mingi ekreshane di mango, na li ti ndoro, wangoni sa la fani ton so, abe afrika imanabe sa la mani awa. Mwangani a sito so, mwangami mbe, pendeni balota na ndoni ota, ake kapati teni zile genala, na li ti kwa singa tous ensemble, so la kwa la inga abiko ota, eke on ton so na atyanda preti sarawisi, ake akapati kwa singa se ake mpeko chimba.
2: L'oncle de la Vanessa Inyo, 13 personnes.

0: Andu kwa susi ya kifaki ki afango ya kanga na gingo msa uchibi tisisi ya sarasi akbakoni ya kifani mingi ya ala tenitala ena ndu chiteneso
1: ta tene haka akbali su eki nani eki akbali su lasi eki tiri biranda li nina ngo isu a isu ala lundu uchidiko efektimo haka isu ako buba akbako metia society forestier ton chisu fademi tenege a plan d'aménagement moti ala keta antuka tungane isara suivini si ya aplike njia na legeni pale apo ti duti dape ambeni so e baka yangba tongana pale e ke zanga nguti e da ti tene au moins e redira pale ni so akakuta pale akakuta defi so andu akodro gbani ti gigi mobimba me ikwe e ke conscient e ingani e so mo inga ak mo tiri biranga ni e en tant que wa kode kwa tongana moyen ak se amune mbi pense apo ti karayabe
0: me si tongana la so la ke tetenchi contrôle na kusala so la ke sa ti tene kanga ligi na fango bakona kodo bi Afrika so bemengondo tiye wala asanction tiye la si ala ke nani ge na ndukwa bwenwa sa vale ke chimuna gbako titene akanga ligi na fango kikiswa za kefani na ligi ni pepe ngana bingo wa swa za kibini mingi na teracha gbako mbrimbi na chaketa kodo ti bi Afrika
1: na ndukwa ti economy ti gbako ge ikena iswa irina tene code forestier ikena code ti protection ti faune sauvage ikena code ti pêche akakuta mbiti ndia utaso se kisara kwani na acha kuta a gereti kwa cheso kisarage na nduchi gbako na nduchi anyama na ngana nduchi asusu na sarango akwa chingo asusu donc aka angangu teneso kana yani azusu fade akachina gbeti asarango ikirikiri warala kafake kenna lege ne ape bi pense na ati code forestier so asara kuta tene da mingi ikire ba ya ati code forestier so na ati lango so bi pense tongana agona devant ti akota zo kwande awa baiko armeni fini mbeti ndia so eke sarani ni la moba par exemple ti fango anyama kirikiri ti sarango amene lani ekiri ni tena ke deli me fadiso e porti na niveau ti crime ti fake ake amena penso e muni tonso tene atumbazo si azo so ake na nzara ti sarango aye kirikiri asara mbeto ti tena asara na pe pase tongana mo ti na gbeti andia so ande fade gi tene so ndia na tena moke vivre ni e donc aka ye so kue la si ake mu ngangu na ye si eke sara akuani ekisara kua na liti eke londo tonso ape mbeti ndia na ake da ekisara tene na ndö ni e tongana mo ti na gbeti ndia ni fade ndia na apikanga gi mu
0: ikiri na ndö ti yinga oko so ala mu nda ti lungu akeke nga ti batango agbako so alingbi ti tene ala tene na ye est ce que la pensé nga aussi ti tene ala gue na mbeni stratégie wala mbeni ngobo kusala so aye tene alu keke lana lape wala ala ti ngba gi na yinga oko so na ya ti ngu oko
1: mbi pense e gbu li lani na ndö ti astratégie so me e bake e yeke kugi lani gbia ti kodro comme le tene tene ni polele awa politique ni ake déjà da e yeke linda fade so ti tene e intégré akota tënë so lo tene na ya ti kuta lango ti semaine nationale de l'arbre so na ya ni ti tene aga ye so airi ni atene stratégie e gbia ti kodro aga encore atene akota tënë mingi aka atënë so ande la yeke gbia ni si e linda na ya ti kode ti stratégie so ti tene e za mbeti so na gigi ande tongana e za ni polele ande awa atënë so kue agbia ti kodro atene lani e mu ni e sara ni aga tongana astratégie na ya ti adifférente axe ni ti ba comment e doit ti tene e sara e so e yeke gbu li lani da me e ku lani tene kota zo ti kodro gbia ti kodro asara tënë awa e wara ngangu na ya ni wara vision ti lo wara politique ti lo fade so awa parce que tongana politique ayeke ape stratégie ape ti duti dape e donc atënë so lani gbia ti kodro atene e yeke sara ni na kua très rapidement e yeke intégré akota atënë so la lo tene so na ya ni ti tene e sigi na stratégie so si alaka ba ande na mbeni angoi e yeke lu ni na ngoi kue tongana ti so lo hunda ni so e juge ke aka important na temps so aclimat ni aka favorable yeke lu ni ande na ngo kue donc mbi pense aka akota atënë so e kpa ti tene e tene na ndö ti stratégie so ala lo ndö ti tene asara ni so
0: alors ti tene hunzi na ni na ndö ti kota lango so si ala leke ayinga oko ti tene azo alu keke na ndö ti oto ti bazo bongi so si tongana laso ala lingbi ti fa na ye ye oko so si agbu be ti ala na ya ti yinga oko ti lungo keke so kue ayeke nyen e mu ngo yanga ti ala na ndokua gbe ngbia so avale gi ti ngu na gbako ayeke so wa ti tene tënë ti lungo keke aga mbeni ngangu ye na kodro ti beafrika
1: ye so anzere na ye si andu be ti na ya ti lekengo kua so e sara so ayeke engouement wara volonté ti akota azo ti kodro à Londres, à Giachi Kodro, Premier ministre, à présenter l'Assemblée.

Toso na bango ndeke luka singila ngana bianga bianga susa kimanga itoso mingi bwa iretula ki prince Alex aussi na bageti bombari ba ngazo ba nga jona susa kimanga yi mingi toso na si seti bwa ka aussi ba merci mingi Claire Susan Denga iba nga toso Morgan susa ndoinga kwa singa so mingi na bageti Bria ka ibaralo iba nga toso Otniel susi loko ndo kwa singa so mingi loki na bageti ndo alufando so a loki na si seti Rusi ka toso na kodro ande iba nga toso yake ibarazo iba nga na toso si tinde meso de kwa singa sumingi na bageti wango kai barala toso ibara ko sentia sentia kiragate nko ndoi ka kwa singa sumingi na bageti beloko ka frontiere ka usi barala mango ndeki luke banga steve ya ujimo ibara zo ala ke bani toso bo tasis banga to na me pasa dai mame ngo miso sisi a geneti wala azo sosi ya kemaka ndeki luka ala ka ndoi ka kwa singa mingi ma dabo katre ngo miso si leke nati kwa singa nouveau tantila so ko jotene ik tondatene leketeri ya ma a geneti

0: wa be Afrika tongombela so akindali chala sarangoli so rotu kubuna ngangu abazukwe atamoke koli wali wala molenge sarangoli so rotu kubuna ngangu alimti sinazukwe danila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chiwara mungo maboko singi singe ko jenu kwesi lango ota alingbi tikanga lege na kobela tisionga ozo ata anzea on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwen dalichala ando kusala chie akisara kwa lakola kwen na binala na danga communautaire na ndosu akidwa molingida na yati gbavaka use na vaka yapele osio na lege ti bakongo lena lena dalimbiti Nigeria ndokusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisina bikwa oku na munga basaba na ndambo tisina munga osio na ndambo tipeko ti bekombite nga na laposo titondani na ngbonga basaba na ndambo tisina bekombite na ndambo nga na lango so kusala ke da pepe ala lingbi ti pika singa na ndö ti 0449 ti wara amungo wango na ndokusala tongolo mungo maboko na ala so si asara lisoro ti kubuna ala na ngangu ayeke senge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala
1: ange wa be Afrika ti koli na ti wali mbeni kobela so adiri ni ebola awara ni na tongo ti kodro sese ti Congo Dipanda nga na Uganda
2: akodro so kue angungu akodro so alingbi ti wara kobela so lege oko tongana kodro sese ti be Afrika ata so ala ti wara kobela ti ebola na ti kodro ni pepe
1: ti bata awa be Afrika na terê ti sioni kobela so ndokua ayeke gbengbe gbia so abatene ti seni ahundana zo kue ti bata le ti lo nganganga
2: ti bata terê ti mo ti bata asewa ti mo alingbi mo bagere ti angobo so sukula na maboko ti mo na nzoni ngbunga na savon fani gbani na yâ ti lango oko oko
1: ngba yongoro na mbeni zo so asara kobela ti siofengo terê lode wala si mbene asigi na terê ti lo
2: nduyama so alondo ti kui na yâ ti ngbunda pepe kpe loro hio na danganga so ayeke nduru na terê ti mo tongana mo ba so mo wara kobela ti siofengo terê
1: tongana mo ba mbeni zo so si asara kobela ti siofengo terê wala mbeni asigi na terê ti lo gue hio na mbeni danganga so ayeke nduru na mo ti tene wala

0: na front de kiluka munga basma li abata si bongia wa kumunga saka na bigiti wa fafa izengbala na todo manga na bongwa na kezuri gango na tikwa singala suna be africa
1: w
0: 75 93 33 72 29 52 52 ala sona kodro wadi buna la passa la legi singa da front de kiluka 70 08 29

0: baba a mama ala ekegi mbeni nzoni ndoti banango mbeti ndali tia molenge tiala ndoni ya ekegi oko groupe institut international shogi
1: da manango mbeti shogi so ayeke na pika 11 bigwa na wango na combattant na bimbo amuna la pasatiza amolenge tiala la da manango mbeti atondani na dama partisi na terminal na aseri tonga na abcd nga na fango yanga ti anglais atondani na dama pa
0: sungo iri na mbeti ndali ti ngusaki use na ndoni bali use na omene atondani awe
1: amunga na la pasa ti mananzene nzene kwa ti maboko tonga na assistante santé assistante accoucheuse transit déclarant en douane transport logistique instituteur adjoint nga na monitrice ti dama pa so fango gere ti ye ni asa agi nze gumbanya na manango gere ti kusala ndali ti nze ota si sungo re na mbeti atondani na makanda ti bc
0: gini kuela pepe fango ye na azo so agwe na da l'école pepe nga ayekida ti inga atene kue na ndoni ala pika singa na 72 04 92 92 wala na 74 18 13 19
1: institut international shogi fango mbeti kwa ti i

ipirunga inabata tibongi wenga inabata tibongi ngana se watinga inabata tibongi ha akoya tala tomana askatara shabania ili

0: Pika swali na même da ere ere ngo jusqu'à na gigi. Ngunja pani a suku mingi azuna isa akamina fou fondation na terren. Parfois azuna monte akor mene aglouna yanga tu porte ni tita na mo akor auteur. Si mingi apana pika agalinda pe. Magro so kwezo to mingi apana suku mingi so azuna mo akor sak abiako na ndo ni tita na ompeche kwe gigi na ngotu mingi apani.
1: Yeso agara kwa le mingi na ndoji do tita zo sak na mba gigi. Pechida kwe ibona. Beni mama so mba chumu mena mo lengeti lo. Lo gibet lo tendi seni ta mo lengeti mba gigi.
2: Mingi apana pika kawezo anguna luti. Des fois que l'indata da angum kunambili ya mingia pena ga palia mini kana on anguna peso asasi apkete teta mingia so anguna na hopital
1: chimaris pefio makonziti kete ngueti vakati gobongo oku yeso akemini kpale oko pepe tenetin zoni duti andaka aekembeni nga teneti senita so ke namba gigi
3: ake depi nguna ngu leki de mateti ngu japana pika ake lidata zo e ati so ko luti yangu ngwa ko dunayani ake gana paleti kobela tona paludisme, un parasite, atteint à Ebola, ceux qui m'atteignent sont grands bagues. C'est important pour le monati car c'est unique. Et si tu n'as adrené nguni et puis à assainir quand même car tu n'as été quoi on s'y zoua tamlanzun.
1: Dans secteur Sato Basin, tu vas kati gobongo oku. La popotia da songo a siani. Les que da penga dans gangue tu n'as été ni alzo ak nambage ge akuti tu n'as soquoi ami roti tu n'as ala zinzoni.
4: Et musingi la mingi na la Jeff Dao na dawati gongo nanduzo timu za paso sila kwa kepika c'est que muda chazo. Na koloti bi Afrika beni pia lwa bagegi na langu balise na mbasa mbala chinze sosia ona bata chibongi chite na kanga lege na akpale sola kwa eki china terecha wa bi Afrika pia losu ayikindu kwa gwenye mbasa balege timu ngo mamboko na azu siya zani na sese chite na mu mamboko na awa bi Afrika sosia wa akpale na terecha la lina Josiane Bema kasuiso eke gwenye mbasa balege timu ngo mamboko na azu na koloti bi Afrika ayikitene tena nduji pia losu na singa chit janata chanaguli
5: tomunja papika tonso iazu chini secha shu imanite kom eritina ki action. Iki na cha action chibu mungo mamboko na switchi na ngwa sinala na tango chi ya ngunja pa. Me laso so imanda imingi nambagi chukuta agenso chi Union Africaine so ni akwe so ala fana ya tetonga na iku gikungo chi tetonga ngunja pa pika si goe na terecha sinisre na pe ifu di anticipe ni isa so ni prevention. I chi tene imanda isa vraiment kusala ni tonga so si tonga na kpalenya siawe inga ndusu iguda komo iki mama boko na itachi suchi ngangwa sinala ba akeni so lokashu mamboko na inaribi centre africain so ba kwasu lokashi zana igi naribi centre africain sa kwa mamboko na mamboko
4: asango na ndocheze nguruazu na kodo wandi ayeke usi ya conference di basen chi Congo so sinani atondani na lango baluse na ukuchi za chikukuru so siya on si yanga na kanga lani gina lango baluse na mbasambala na yaunde so ayeke na Cameroon na ati lango uta ala so siya kokapa na ani so ayeke saki mambuse so siya ayeke awa kode kusala so agana yachi akoro so ayeke na chi basen chi Congo apika patara na ndochi batango aiso nguruazu ngana kangango legi na tene chi biango chindu na yachi kota warango teresu ala so siya kokapa na ani amuyanga ti tene a saka kusachi fango yaka na legini na yachi akodo so ayeke na beti Afrika si ayeke na chi basen chi Congo chite na sara si tene chi fango gba kwa kiri na gbini yeke kiri na ndoni na ala idalu ti njiko
6: kota chi mingo teresu si afsale ke yeke chi tene akiri na ndochi akode so lani si akotara yeke falani na yaka so ayeke bata aiso nguruazu abata sese ya batangu ngasi asara si anyama so ayeke na yacha sese wala na yacha gbako adu mingi Silver Sombo ayeke saa kusala na mbage chindo kua ti beningi aso ayeke bando na ndoti ngu na gbako ayeke fa nzoni ti sango kusala na agroécologie na chibe ya Afrika
7: kode ti agroécologie ayeke tene na mo tene amo fâ yaka ifu mo gbi ni ape mo gbi mo yeke buba akeke ti anyama so ayeke na ye sese tongana mo fâ yaka mo doit ti tene mo za usi akeke na milieu ni e ba na sarango amara kode tongaso yeke mu lege na ye tene e ba nzoni parce que mo yeke wara ande ye ti peko ti fango yaka ti mo
6: na mango Armel Thierry Twanga so lo yeke oko ti ala so ayeke na chibongbi ti awafango yaka ti be Afrika so ndo ye ni ayeke senop caf si tongana asara ande kusala na agroécologie fade yeke sara ande si amai fango yaka na sarango kusala na ayoro ti amunju pepe
8: tongana ayeke fâ yaka na kode so akotara ayeke sara i ba na yeke bata aiko so ayeke ngoro i na yeke bata osi alengo ti ayaka so si i wani e lembe ti loni yeke gue ande ti ku na mbage ti akodro wande ti ga ti mu na ye alengo ti akobe ape me i wani yeke lu aye so si amiligeti kotwa limiti teni na ala eki duti na seni osi.
6: Chi Marie Flor Feido antolo eke mokonzi sarawi si soye ke banda ndoti sarangwa angwangwa na ikra ndo kusala chala eke sarande kusala ngangu mingi chifande ye na ala soye ke sara kusala chifango ya kachingwa angwa.
9: Iki na ambini a bumbi chambi na wafongo ya kwasu ala ke faki ya chingwa angwa. Iki sa kusala na tere sala na legiti angwangwa su ala eki na niko joni soye ke ngwangwa chikodo siye yuveni.